wielen, schitterend strooien het licht, fiets.

0: Bula.
1: Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingona vakaviti. Kabakto kai mai rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viana vei mboin kevini. Vakarawai mai na tini kina tini kandua na kaloko. Na edhangu wala isa batin ngu koro mai sesi sangani thaunrobe. Tumani au tigo na mboin ni kua na marama basumbeka ni sambeto. Arin tabutabu dola arin.
2: Dola dola vina.
1: Okay, minda barongo saramanda na kenda ibang wakanga wakayalo. Ena madawango.
3: Nandale sonia nambung ni kuwa sa turme na Roma wasin dua na tikine walu kina tini kapitu. Roma wasin dua na tikine walu kina tikine tini kapitu. Na bosa ni bibak taun di itaki. E volvo la tiko kopula kina ibaba koslotu kasa tau yabuti kumi Roma karasatawa tiko ilibu na kanrien rien aliwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngayena loma ni koro kai tiko tiko ni pili utaki na matani tuli ya bukoya. Endarao ni singe ama na bivak taun di itaki ni wola ni pola virna leo ni baba koso koya. Kasa waka bina bina kina buwana nongo kalu ena buku mundo ukeda nga ni sa tukuni e buru buru tau doko na no mundo waka mbuta. Tikine walu. E seang ni indua na ya bubina ka me wak taun di itaki na indua ni baba koso lotu miwa sibita na bosa ni bivaka ta taki taki kena kena waka Fina binak taki na bika ersanggara betiko. Mendarai datalengan nengu, na ingu ne pula, misiko bira, me wakinti itaka na non rabo kembuta, ka wakinti itaki talenga, kina na nona. Endondo neng mendangu matua, ni sesang taka na kaonggo na leo ni songgo-songgo lotu. Menda tarada kina non rabo kembuta, me kokuwa, kandei ena non dandau sota, kawasiawata na bosa ni kelu. Emeni.

我有一声再见，没有半声凄怨，淡淡去淡无言，过去终于过。

有意义无意义，怎么定判？不想不见不知。

情，住在疲乏的生命，可变的将来可会仍

一切亦空，或者是我天生多情，方给爱情戏弄。同你在追逐

0: Samoa e malau whaafonganga, whiwhia lawa e whataala whātu. Ne paia malu e malu o le tātou atunu, I te māmtina mātua, ia in māloa sies mai, I tonu si o tātou aine I a Brisbane. I whapena whaile atunu o Australia, o ieni e asiesinga I a ainga, o wō. I whapena o na māwhataala whātu, o le manulu wadea whaile nei wā, O mai e. E mar e vatu foi lau whafonganga Samoa, nai tala o maua foi li mai li si o tato watu no li nei vai aso. Le ngata nina o ni tala foi o le mea sasa tupu yaso o mawae. I li totonu lava o le tato paneta po le neila lo lange po tato iai. O le ma polkalame ma le Ia whionga I amuni awa, tō whatoito, ia. E whia whia e au au nā wāwhaile nei taimi o le wawea o te iloa o lo iaifo inisi o lo. Whia whia lawa e whalongolongo I le pisa pisa o le manu o le wawea o ai e mana ia whaile tātou whaafsāngai. I longo pea o le ea o le I tala po o ani mea o tutupu te o tato watu no. Le ngata nda, o ni mea po o tutupu I nei po o. Po o na whea lava se mea, ia. E ma te fia fia lava e au au na a wā lava lo to a funga anga sa mua. Ta alofa, Tony?
1: Ia, ta alofa lava. Ia.
2: Yeah, Ele inki munga.
0: Yeah, atonwa e. E fōlinga whape a mōwena na tato ti munga na nafia e. Ne e una toi susulua e ale mana e fōile mawhana whano le sula le la. Ia e a oro le po, I o po ufo le manu unu a.
2: E le se si o kakau e tio I le al kūrangarnga o le kamilu milu sanga o le la.
0: O le la.
2: I le mele yai ale o le ngā, I o le kamilu. Ka miru miru sa ngā lalangi ngai kau ke iai a ngā I la a. Awa o, o le aso lufurukasi o le māsingal ngai o se tema.
0: Tae au. 21st.
2: Lufurukasi kai au. Le aso sa.
0: No, we're on the 20th now.
2: Oh, yeah. Lufurukasi pau le aso ngfua.
0: Yeah, tomorrow.
2: Yeah, le aso ngā e kolosi ai lo e le la I le ekweta. Lai sau mai nunga I le I tū mātū.
0: Lai sau la I lalo I le, I sau te.
2: Lai sau lo I lalo I ngā I a o le asong fua la. Ia, kolosi e lo e le la le isi ku a. Ia, ngā sau fo I le lama o mai umā I a.
0: Ngā ngā sā lai lu.
2: Ngā sā lai fe. Lai sā I a ave inga I lunga a. Ia, ia, ia mō meo o. O sliding ye ka ba ya ku ga ye mo mo me lo longa o vai me fa penga le mo wai lu ngai le himalaya le na feo ke I ko ke le fo ka ta sa feo ti ta lo fai yo ko ke le o iska ka e le mo o chino ye wa no pa mai ya le
0: ye le vai
2: fa ka si ai me fa yo o aisa ma vai sa I ai ya O mai fa kasi e ma mo o le palpala. Ya. Yeah. Asa wa sa sa o nga ilalo le nu u le ilalo.
0: Eh.
2: Ya. Yeah. Fa ka u.
0: Sa ye se.
2: Se la u o ka.
0: Sa ye se morning a.
2: O me ya. O me ya kasi o pau ye o me. Ele ilo el kanga ka po la ke mi e kupo. Eh.
0: Me o slaiti. E ma fuala le me fapea o le ole kamilisanga le la
2: ya wa mangkua oi la ya lu le la lu nga ai tu ba tu le sa ya ya la la bo ve ve la lu nga ai ai le ma li di le ka ko la lo ngi a le fo inga mai la la bo fo mai ye sa wala le la ma mai umao nga winga nga fa le le o makangi ma lo si e ma fai e le pawa o le la o o a o nga onga suia le tau o le lalolangi a kwa.
0: Aha.
2: E sau ala ia kolosi mai loi le siku o le o le ikuita.
0: Mm.
2: Onga tonu o le lalolangi a.
0: Mm.
2: Mea. Anko. Sau loa le siku ia o mea umanga e sau le lama o mai lunga. Ia mai uma e ia asio ia le fo isa maua i Amerika e le mea nga o le. O asio sio po twista ya le o ka u mai o ko ke le fo ila o ki u fa ka kali ngai le ku ngai sa ke o le e kuita la e fa ka kali u ma po a u mai si me le a mai e sa ma la ya nga so so o ka fo ila ia le ma le bia oktopa a e o so le palolo kasi nga me saul lama am saul la ye ma al voi le lai du nga ma ave me nga ma fai me nga pololo ma me va penga ye la la wo umma du nga ya le o la o ol tem nge ya ka ko
0: a
2: ya ni fa ka ka di voi lo ka ko pe fia pe ka fia le ka o pololo wa la nga la o si ka o me sa mo a yo lo ngi nga la si i vo ka o pololo a yo ole o singa ma fau fau nga a tu to ta singa o lo ngi ka ni me la ku bu sa mo
0: ya lo ma lo
2: ya ni ke mi ya u su mai la fa lo mal ka ko pe se le o nga ma ka toi le ke le fo ia ke le nga ka la mai sa mo le o sa ma u pi fa ma ka la ya fa ma ka la yo ke le fo is ka la ya o mea ai o mea lai pisa solo ai sa moi i mea kukupu i oi i ngā vai kaimi a maka mai ngō umale whamaku i o sis ngā fua se i o mai la vai ngai mō umale le mea sina ia sa maua umala ngā me i oi sa moi ngā kaimi ia ia ia kala fia fia ai ai foi kala fa le fia fia ah
0: ya malo ya a sa un mai le ta pesa masani foi ya matsa ja ta por kala
2: oh le pensa un ya
0: ya

Found the fish.

0: o le nā, o le pesele nā, o le manu, o le vaveao, I a la so koi ma, e ngā li kasi a le vai aso le ki kilo kui I, I le tala I le tau, e fōringa mai o le aso. E a maka kiri sifur kolu ki ke li, I se I o otu lo na maulunga I le tolu sefulu, ti ke li a tae ao lea. Yeah. Fai mai a le tala e pe fōringa mai e le aise se ava loa o se ti munga o I loa atu. Yeah, ngā maile laso ngā fua. Yeah. E sifurukoru ki te ri, se I o atu I le maua lunga e wha'o popo. Kasi ala ngā e wha'o popo le sa koru se fulu, yeah, le laso ngā fua la e tolu sifuru kasi ti ke ri. Ia mai le ai fo I se paseine o ti munga o iai. Sau le aso lua, o le sulu lima ti ke li, ai ua si atu I lunga I o le ua pa u mala I lalo lusu valu ti ke li le ma alosi o le.
1: Le ma fanafana.
0: O le ma fanafana la iai. Ia o le o ki munga. E pēngā le kasi le, kasi a le mio ngai koe wa ia kui e ki munga a. Ia, kusa pēā ma le kolus fulu pasenge, ia le tūlanga ong ki munga e o mai. A le aso lulu, a le aso lulu la, ia, es fulu fitu ti ke ri, lo na maulalo se I o aktu I le tū, lua fulu lima ti ke ri le maulunga. Ia, e lua milimita ia le, ia le ti munga o le a to ulu mai tu sa le e pea ma le lima se furu pasenge ia le fa tau I ti munga e palasi o ngā saule e la skofi se furu ongo tikeri a ngā I le lusulu lima tikeri le maolunga kolu milimita ia le tele o ti munga pa u mai. Ya, tu sape a male fixa full pasenge. Ya, o fixa full pasenge o longo ingo e mokwa mauki ngoa e la wari ia o la skofi e sa waiki I munga. Ya, nga saude e le asfaleile e sifulu lima no na maua lalo a le maua lunga e lua fulu lima kikiri. Ya, lua milimika le e tele o le ki munga e pa umai. Ia peia o le lua milimika ia kusa o ngā asinga mea whaere le whasu su waile. Ia lunga o le mukia palunga a. Ia le lima se full pasenge ia le vaainga le vaainga I ti munga o le a pa u lunga le lau ele. Ia o whasolo kwaile ile aso lufuru wongo le aso tona ilea. Ia. Venga, el casi minimica kilo kilo ko inga calls full pasengele. Ia le tato lunga o le ti munga ko mai. A ole asola le ole rusu kasi le so fuwa le. Ah. Le so kongule le kolosi mai ai le lai le. Ia le Ia le afo I lele ia le
1: kolosi mai I nunga le eko era e anilalo.
0: Io, e kolosi mai I e la, ia le.
1: O le eko anoks la nga?
0: Nga, le eko anoks na, le eide, pika amulait ini. Ia, nga, e kolosi mai I lo la e le la, ia sawa I lo le la ma amai uma I tūranga nga. Ya o kwaila ia le aso e o chopa le e fai e fo inga yo inga ale la mal masinga ki so le la mal masinga nga e fai la nga yo inga inga e la te pule ia le ola ole amu tagil sami
1: mm.
0: Aba ale ise ai ise ise am ngorongo inga ele kau kele a ngi ngi a ele mo sei a po isi a me a
1: me aisam
0: me aisami a wai fa mo mo u malama ia ia ia me chai sami ile a sole a sole wa le a sole e fa na uma ia ele ele ele palolo a ngale ka ko ilo inga ngei o momo o amu e yei leola a wa o leola o le amu nae fafanga ai le ia ma mea uma ai e e kau ke ai e fo i ai le aliao ma le sea ia o vanga ole... kui kui ia
1: a o le a foi le o le fesili na a wa le o ia ia Samoa ile mai kai mina le o ia o ke topa le o e Samoa fai le le mele o le palolo ai a fai la o le amo e o le e ola kasi le a ola o le sami o le am fa moe moe nga foi nga o mea ola foi la lo le sami ai a hola le kai me fofo mai ai le amo ko e le wo fofo mai ai dongo le le ya o kula ka ka ka mai ya le le ka we ka ko wat palolo
0: ya
1: e e fa ngongo la pe a fai o le palolo e fofo o le am e ko e mau ai le si amo fo ah, kusa o lea koe momo isi kaka fau, pefa kusa I kaka male mea olo le sami. Lea la la ahu ia kako kama ia le patfuolea. Ia e mankuo o ia o mea uma le sami e fa moe moe fo I am, wa ole amu nga ole amu fo. Ya no wa wa makanga ke le isi amu kai pela o Perry Reef a ngai ka ko wa
0: yeah
1: o isi amu wa maku ku wa wa poye ngo fie le ka o le white wa le o fambo wa pili wa bleachi ya le amu ya amu fambo amu fa ye wa le wa maku ku wa ya a o fuala ya le fo fo mai lunga ia le palolo ia le o ka ko mai faunga a e need e ka ko e need for ye e o ye ye fuo ye ko ola mai le si am fo
0: e
1: fa ngo ngo ai fo la ise
0: e need e ka ko a sho mo fa la lave a o ke le lope ai anga o sa mo le e o ka le palolo ele o kainga e isi a tunu le me ke le el palolo kai peila I le Perry Reef
1: ke le el palolo ka ma ke le el palolo wala ole am
0: ole amu a ko uma le la ku ale I kai le nga kai fale yo afa pe e ke va ai le amu I lo lo I singi o lo ngo inga le e ka fo ila le e o so fo il palolo e fa nga fo ile amu lo lo
1: ai fo fo ila le fa nga o le amu ngei man ku o le pacifica e ma fa nga fanga lo e ma fa nga fanga
0: yo
1: o le fo fo o le amu e fo fo ile right temperature o le sami
0: so sami
1: yo e ele fa pe ya man ku ka ko so sami ngei e ma lu lu
0: ya ya le kai bifale le a fai e ola le amu la lo po fea le mama o lo waru la lo e ola ile am yo lo ngo inga ola fo ye e mo wele palolo yo mo ye ele kele ah ele kele ele kele la kai pe ulunga I le Perry Reef o I Perry Reef ai alu ya inga e ke lo ai ko inga amu langu ese makamaya po a umalang o o me fai o amura e ki kiro kiro i lalo. Ia. O ngā i o inga ngā ale, ale, ale, ale mele o le palolo le. Mm. A, o le fua ngā o le palolo le ko uru i fo i lalo. Pe a kiro kiro lei a, pe a o le vanga i e pu e le kei mi e fa ale le a. E o ma, ma me po e a kai pu e ai. Vanga i e saintisi e lau ke.
1: Yep.
0: Mae le le vanga i ngai do e, ngai le do e saintisi. Ngai le
1: documentary le ga sau. O le mo me o le amu le wa le nga wa fua mai le me o le amu a la la o ifo i lungo i amba kama i tei o sma mea ya la e whakar ka le aku le shak wa le mara nguku la e wha amu
0: ya e o kua ka maha o kua o umai ko kongo
1: e ka e si ale nga ma o ngal shak
0: ya e le nga ka shak a o i a uma o le aso kusa o le aso aide o le o
1: pese la ko festival le ya
0: o le ku sa la ko festival le ya wa e ngalfa kasia inge ya ngal voila ia le le la lunga ku pua lunga i o i winga vo ia o le la mal mal masina o ngal wenga
1: si di si de
0: ele ma fai ngaka ko wilo ya ia la mala on mela la le u fa nye e au ba nga ia la bola ko lo a bola ko lo fai la ko lo fai le amu la ko lo au sa inkisi fai le amu ah ma ko fo i e kai pe ia o le kanga ka fo ia fa nga mal kanga ka ia nga lu ale su su nga sa inkisi pe fa fea o nga la ko faia le kangaka au ngoa mase mangisi winga fa al kangaka fa ale le mawai le pepe fau ka ya o sangisi fai fai su su nga mawai fulo ya e ma faia nga nga mawai le pepe ale kenge au ngoa mase faio si ko lua ha yo ya e ma faia nga mawai le pepe ya o ai isi kalo sanga i makokongi ia kenge fa penga po fa finge vo ie ia maua mai e inga la ko
1: ia la ko pep
0: ia nga ia fa penga fo ila po le mele o le palolo la fo o ia i su su enga al mele nga e la uo pe ia uke lo inga la uo fai fo i sa moa la
1: le ale
0: le mele a kai pe o le mele ia nga mai ka mai ki mai sa mo e mai ilunga i po Townsville e la ngai e ile me e skaki ai fo ile le fainga fa le pe fa fenga fa aola mai palol o ile le am ko fa aola la
1: the fisheries
0: yo na la la la ua
1: na
0: yo le kudanga la nga la ua ya ole me fa alele
1: doctor mike doctor mike ngkula nga ngale ngalwe nga uma la vale se silese
0: yo
1: le ya le ko mai fo io le ole nga mai so so e nga le ausa i en kisi o is kasine a wale kam ki follow ai i mea fa ai e i so so e nga le ausa i en tis a e fa mai tala le si toia i na sa kalakala ngoanga fo i a e va e vangam kalakala ngoanga e wakala ngo fo i la i mea fa ape fa ai e le wangi mea o kupu mai wa fai engisi kangaka ya yengi me ya wa gul ko fa ya wa nga wa fi pole a o me o mala vange ye nga ma ye si ele ko e ka ko ke o lai ka ke fa nga ai o ka ko ma fa fa e o le ola e mai ele ko ale wa mai o nge kangaka fa mai e o le ama le la e o ga ko i Ola e o agai ko i inga i kalawhae ai. Lai wha pia, ala ko ale si kango wha pia. Ele wa fi pokora wa ngofa ma faude a. Le me ma wa ma ye ye le a.
0: E ka ko inga vale le. Wa ma ko inga. Ya wa ko ke fai a fua me nga le kua la wa fai nga fai. Ai le ai. Na au mai ele tua le ma fau fau. Ah.
1: Le fai ai.
0: Ma le fai. Fai ma lo. Ye ete e ke su su e ai. Su su e ai. Awa ya mo ke lo foi le ku ai a lo fo ya si foi le ku ai al fa lo mai kakalo aku kakalo aku kakalo aku fa ma ngalo mai fa ma ngalo mai ha ai mo kwa fi wale ku ai ya ka ko ma ma ka ko me le tu sai ai e kakalo ku ai so umba e fi foi ya me nga nga la e mai e le tua i ma fau fau e ke la ua i ai e ma kula fau o nga au mai e ke fai kau i ai e ma e kau ma fai e
1: e ke savari i ai
0: e ke savari i ai kula fau o nga mai le tua
1: kula fau o nga ave i amos o lau ka i ala la fau i leo o lau o langa
0: jo ja nga o me nga nga nga au mai e sa vali ai au a e sa vali a le mega mangu e o mar ke mingi ia ili a ia mangi kaua mangi feka a mo a kungu u ma mo ka ka i o a kungu u ia a siong va la vela
1: e fo ga se la va e
0: a siong va la ve fo ina le a fai a ia bio le lei umaka ka umala langi ngai a yo lo voy a la le bo la le gi kawa le le gi solinga kula fongo lungo la wala le gi gi misa e faia ya ya la la ka bu faia le ku ya fa pa ding ya
1: eh
0: na ke au mai al kangaka e ola la langi nge a ngai loi nga fo wa nga sala kele ah ne ho mai mai erba nga o ma lo si kele le nga sala ka nga ka la langi nga vai kai bia nga la ngo fo i lo ye le ku fo ya ngo a lo fa u le va fa fi ngo fer ke a le ke a lo fa u le va a lo ke va ya ku ai e kere nga nga nga nga nga su e ku e po po fa le va la ke moi la lo la e le fa winga le va nga se mo kele kele le nga sa la ka ka la la mo ka nga a vi ese u mo le va nga ya ko
1: ya ko ka va ka va ki ling ir ko pa ge ka
0: ya le nga nga ya nga la nga mo le lo lo nga le nga le nga lo lo ai la langi pa fa ye esa ngau maka ole ku e a ve ese nga ka ko makwa malu si kere fa longka yo ya ole ya ole bel nga ya ai wale le ya ole ala ku ka ko pe wale ba ga ya ko
1: ya waka waka waki lingir ko pa ge ka
0: ya ole nga ha ya nga la ina mo le lo lo nga le nga le nga lo lo ai la langi pa fa ye esa ngau maka ole ku e a ve ese nga ka ko makwa malu si kere fa longka

0: Wa mana o mia fo I nei la ao ma le mutia, ele ele, ele parapala, ia le soa vai. Ia a wa faya sina o mia le itoe yese tato ti munga. Peta iane o lena o faa longo atu le talo jawa faa pe o leso. Se aso leva yeso I mawaya tato ti munga. Ia tato ti tali faftai pe a faya e. Ma ua tato ti munga wa wa amata na eva aia le tau. Sui o, o, o le mutia wa tau a matana tau ena ena mai. Ye, ye mutia wa nit, wa nit lava, mana o mia lava ye soa vai. Ya, a e tilo tilo la, I isi atunu ule mawailo o longa. Ya, o meo mafuye. Ta tota fafitaya, le, le sanga le mo le tau te ye inei, ya ta tau. I nei mele tau tino no fai. Awa fai ole. Olea e leo hiei ni, ni tūlanga lolou wāpe o meo lolonga ia solofa mai o le palapala mai I lunga o monga I anga I lalo ia. Wa ye yola wa fa umati ai. Ai ya sa so ne yo le la vai ma na ya la vai ya. E u la va ina malu du. Ile po ai ese e ma na ya la va le ma fa na fa na le. Ile a fo ile ile ao. Ne se sulu mo ile la. Ye fa ye ye ye. Fe au fa fo ile a fo. I tonga la au. He whapena fwoi e me o tatou tonga la au ainga. Ia awa e whai lautala e fwoi mele malanga le tamane. Ia ole, o ana whai fwe aie re sato tau o wafua uma. O kau suengi se ave e whai e whaonga. Awa, wafua uma wa matutua ia. Wala awa tu isi tangata e o tu ave ni la tau whai. Ya leo fa nga fa nga u ma na ya ya la la u mai fa fa ya la fa u amatson to fo to ai mai fa o ti le ti le lo ale o ti ti le lo ale ni u le sa to to le ni u lu mo ma to fa it tono le pala a o po fu le ma ngi ha o fu le ya Wa fuale ngi wa maanga ia. O ke alu e whilo pa la umo ki ke lo fai kaungi. Ai koi ki ki a alu lalo si ngi.
1: Ai se ame la ke e vo walu lalo.
0: Wa fai. Wa lua kausanga ki ke lo kwae lea ia sa ngi. Le se fua.
1: Oh ya. Nga le e ilango ole ngi. Oli ngiu, koko, mo la ainga fa ai, e insa salapa, ole a boca, ya, e lima kausanga ke koai, a maua le ole,
0: fua
1: mai.
0: Yesa ola, ako iki ki a alu ele, le koi la singi ulve, ko fiu fakar kari. E wa ma na ya e wa ma kan la poi fo ya ya fo ngiu
1: io e le fa pengala le fa io fa ia ia
0: fuo
1: e la va o le si la au vale le mo fruit ya fo ile le e ongwa ma singa ya o so mai ya la fa Pauale me vale le o kaka e ai alfa. O le aku ka mai lau fai a e kua ia lau ngā fai. Mano si kere
0: kaka le mea ngā. O le stāl fōnga.
1: O stāl fōnga sa mua lai fai vale le lau wanga fai e. E la kua ka lau fai alu. Alu mame la fa ya ku ya la o le o nga fa ya o ai e musu e ka ila lo pa o fa ne le pa u la no a i lo longa mai el kamalo
0: o le fa ya
1: ya nga al me nga ele ele me nga o la ku ka ka le o fa ya le si
0: le si ai
1: alu mamo
0: ala mo boile ai nga o nga le fa
1: ala i fo le o sko inga ga o nga le lo bo le Ufia ai siang fang au au le lo por al me.
0: Wa la wo wa ru la fa.
1: Ya. Ya, me ti ko jini ga ga.
0: Or sky di fonga le wai. Kasi nga su.
1: Ole, ole, ole me ga la mo wi sa mo. Ra mo wi sa mo. Ela kwale ska ka va ni ni. Ya.
0: Ka
1: wa. Boneka. Ah, la ku fa fa i mai la lo le kai fa. Pe lu kai fa. Ah, fa i mai la lo ya. Ma lu la ia le fa li. Fa i lang fa li. Ya un mo lo i kang lo fa a fi fi de mo le fo yo la. Ya nga lo le va i le o le makua le. Le fa ka wa le ku wa ku mai ia. A fo e su li ba ka la. Ah, le fa li fa ya. Suli makala ya ngaku kule ya faila dua kai faia la kuma ya ya long mo hinga runga dua vo ia
0: ya ya pa ya fifi fa
1: ya ya la fifi ya
0: fa
1: ya wakule ya abi ba oile lima kala minus full kala albenga he ya o mo mo fi ma ngia la yo fi O fila ese le manga ia wae le ma kon kon wae le ele pala wae le o fo ira a fai a saka fo ricalo ya e fa penga fo yo o la fa fa fo ia ele fa over cooking ele manga ia manga ia yo le fa nga ya fa kaula ya ba kedo ka ka nga ma nga ba ma ya a se fo pe kul ka ba le lu i nga i lu mai i fa lo lo nga e ye la u ol ma ku nga fa to i be ya fa kau ka lu ya la ku nga la ku ya ya la ku i fa kau ku ya me ai ango le ya la ku la ya le fa kau ku se si be i le fa lo lo e nga i ai le ya ya nga le ai fo i le o se Se si fo inga yo inga ko e kau fai skuk.
0: Anua, wanua i nomba le so inga yo i Samoa. Kalu mai ka kou kaimi, ya.
1: Ya, nga.
0: Ka kou ola i fai sa ka kou. E mo i a sa fa a kau mea maka ma. Ai le i kele, a or kaimi nge, ya ua mo kou i fa a kau wa mea i vela.
1: Ya, nga.
0: Wa wakele ala inga o ka nga kai yo i Samoa. Aka mai me ai vela bole ko fayengi
1: yo ai la ko ai o i le market ya maga fo ya la ye lu au la ye fai ai la ye fai ai i fe o fai ai a po la se si beba po fai ai pusi foi
0: fai ai ngau
1: yo fai ai ngau pe a o ke mi ko lo ai ngau yo ya Ya le la fa ka ka ngai ka ka le pololo le masinga fo. Ya.
0: Ya. Au fa longo fa pe wa ma ka ma ka yo le mel pololo.
1: Ka ka. Ka ka ka. Wo le fi ai pololo ai se si anga o samo. Ya. Ka fa ye ka ka. Fa sa se sin ko ku le pololo ai se i fa. Fa o lo le am. O vai ya la ku ke la ku mala va le le ya ru ka ye pi a. A ke la ku lo i nga kai ngu fa ai e ya ya le lu moenga fa sko fa le asiu fa lu wa ku a nga la ku ka u oi fa le ula bo ke le o va ya ku fa le le e ke le lo ku i amu i i lu ma fa le fa ai e me sa sa ya ya mu ya sola sa ya ya mu ya sola i inga ngua ai al mela wo ye po le ngi ya mu kal kal wo i me fa yo ma lo si le le fai o le fai o me fai o makangi ma losi le a vakuai a moa fa ia koe fa popo ia i ma mei o o le vanga fai e o ifo wa o al pololo o kai ai o le mei le a me la ia le amu a o inga la e
0: kama e pololo
1: ele ola ia ia ia ia ia ia ka ka ka palolo inga i ngunga se ibanga nga wala kalaka mayuka
0: ia le a
1: ia wala kalaka mayuka le a a
0: ia e la ngu ye ku a like le a nga i fa le kuadu yo ia le paka le a du wa fa le a li
1: ia nga
0: wa o ngu nga e la kalaka yuka le a
1: e si umu ia ba nga e la kalaka mayuka e me failan ko aku ia va penga fu isa vai e failan ko aku kuku yuka ma a la kalaka mai le ava yuka ia la kalaka mai fo inga ole mole ole amu mal palolo e mau ai ia e ke ku ama kai pe yo ngule o fo yo fo alalo ke ku ai le makafanga ma makafa lele ma kango asu fo yo lima Yeah, ya si fai lima ma ayal ke minga. Ya bala nga o me o si fai dunga la melt fai.
0: Melt le.
1: Yo. E melt al kingo. Ay nga ole ulu a e kokoi.
0: Ah.
1: Ole ulu la nga e pa u koi pa e po koi ngoko ila lo sami. Ya nga ngoko la ia lea laku pa u i vao.
0: O amo.
1: Wow, amo. Ya, yeah, ngafa pele o kako o ya. Yeah. La wasa o le ulu o simbela la kungi yola. Ah. Ai le ai. O la fo iya isi kama i ala i kia o la fo ila lo inga.
0: Na ta kan boy.
1: Ale mawe ala po iya mai si a fai fo a ese wa le ya king o vai o ngai. Ya. E mau ala e kama la ai ki a ngā la e kami kami ai solo kama ngā I lalo I kokongo o le amu ke lele. E mau ala kama ngā. O le ulu ala o le whamoa le e sao. Ia, ngā le paunga le me o le ifoinunga. Ia, ke mangua, e afe, ma afe, fai kau milionga le au fai o I a kikere ma I a laiki le.
0: Yeah, of course.
1: Le me foina ngā e kau fai keke ai le.
0: O le uvinga o le vā o ka ngaka orama ma mea o la sami e fai ti le palo.
1: Ah, le mea ngā le, whakoi. Ya ka ko ye samo o ka ka fai mai le pololo wa na mai la ye le fa ka u linge ko inga ka u e sel ka un ka
0: e sel ka un ka
1: al mera sa fa pe sa ka un il malo nga fai se
0: fai se fa sa o
1: fa sa o fa pe nga vo le e se furu ka usanga
0: ya
1: o le fa sa o ai se fa o la mai le me ye sa u le amu yuka Mama o kele kai le me o iai kanga ka fae e ko kele e o mali liu fo I me o me o kalkalua I le mama o kai o le me o
0: kama
1: yo fang ngo kai fo le mauru I lalo a fang a me fai o fang kesi fai e o I lalo ia o kai pinge mali e yo o le me ia sa kaua nga nga ole au vai nga ye e fai su su nga wa le wa umanga a mai ka mai ke a o nga ngei le fai nga ole fa fa u fa nga wi nga ole amu e kaula nga a mai le amu e koko mai yuka I ke le o ngu ia kaunga a o a o ia ia ka nga ka fai e kaule lea ia ma Ele fa pe nga o kama la ke fai me e fai fo e kenge fo ya onga ya ma fai I ai le me nga le fa sa onga ye onga le ko o mamao ai la ia le kai e su e mai a vai wai mo ia o ia vai e ai le e ai ia le tuna a ma ia ki i anga
2: i ala po
1: la po anga ai e siria ku e siria ku le manga i ola ai i a ole alo alo fa le a i ai mo ai le alo alo e sidi aku le manga i ai
2: ah
1: wai e se se un mal ko inga i ai mo ai i u ku so le banga ole ole alo alo male mal sami lo loko inga ile meanga ole ole ole au ole aula le sau mai ale au se kau mai yuka le me fai ai me o kui kui ma meanga se ma ia es e mo ai ko inga ai es es a o kaila
2: nga o ia la po nga o tuna o be ai o
1: nga la nga e alu ia ia le ia le ia le marie vo le e nga li fol marie i kai o nga o la la ke ro o le amu le a pe se pe se peri a vale le
2: ia ia
1: a nga li fol o le marie ai ali fo no le marie nga e le wo le le le le amu nga a
2: ko ia
1: nga so nga so po mai lo la ia le i le alo a
2: a
1: sopo mai loi i la lo alo su e nia ngai kaba i a va i e fai ngō fi ngā pō
2: au
1: ia mō lei
2: ia kau langa kā mai se pese se i kau wā ai le alo alo male sami no loko fai se i malo lo i a i a le i a mali e
1: mō ia ya ole ala kakulare ya le pesele ole ole alvanga ye ol si manga ya si fa fong

0: Vavi foi le ma fo fo pai lo e ko kongi ia kama ka alo so sia ku fo wa ka e o mai kong ala ko lo inga e ko kongi le ka longa le ko kongi ka alo ka longa le ia e vave a onga mau le ma mala mai e ka alo e ka longa mau ai ko kongi ia me uma
1: ole forma kai le sumo ya kula e panga sa oya nga sa kai po preskeng ole
0: oya nga sa io sa kai kai ole ya oya fo inga sa
1: ole ala mo fama vai po me mo abs a fama lo sis.
0: Nei, wo umalang kongkalaki.
1: Umalang kongkalaki. Ele koi rini ua la lang
0: kongkalaki. Nei, ai, langa nga. Nga umalol kongkalaki ngo ka umafai ya le. Le sifo ibae nga ia fow ia le. Ma nga wakau fase ese nga ia ai. Laku ave ese skaka. Ya.
1: Waila le sui kulang atendin nga ia. Kulai.
0: Ola la wo sui kulanga ye le kakale ngoya ngamula ulu. Ole member fo yo parlement.
1: Ngamula ulu ai.
0: No. Ya wo ngalo ya kya ule ngo ngamula ulu ai. Yo. Ole kulanga nga o kakale ye malako. Lako CEO. Ngai CEO oile. Ya. Ole ole ku langa langa ngai. Ya la foi la mo wa yai male vanga foude ol sa mo rugby football union. Ya. La la wai wa yai la ko. Ke lo pol sa la ko. La ko kai foi nga ngai mo yai. Ya ele mbwa la ko. Le lako ofisa. Po le mea lai whakalikali ia le vaenga se I. Po le ale kongwe maua aku I le laka pisa mo pe o maiko kongwe kufa akasi. Malako. Ia unga sue ila ia leo le ofisa. Ai ole kūranga lea ole position le ia ia le sai aku la epa le ua maua ele. El kambale o ngamula ulu. Ya, kusa o ianga ole member faalele ale IRP. Ele mafailanga suia langa lawa umanga. Nga filifili ele aule a ifo ya laka pisa mo. Umanga pasi o la umoilo ele IRP ya lelele o ngamula ulu. Al pawala al me o le pota la ala ko we e filifidi. Ya. O lo inga la la a faila e filifidi il poto lo inga o le CEO la o le ABS maleli lo o Douglas Ngauchang. Ala ku kong we e ko e filifidi e kanga kala ya I kong e mankuala. O le vanga umale la ya ole vaenga ale ole vaenga ale rugby samo ia mar vaenga ale samo rugby football unit ya ola lua la ia vaenga ia le la compañ vacas ia nga faila ia le ola ko filfilinga po aile po ko fiaka ko le pote isu mai
1: ole au fauna le voi ai a Samoa Wa mo nga ame fo i o le IRB.

0: Pele. Yo, lai whakari, lai whakari mai ale. Ia le World Rugby. Lai whakari mai. I le a fo, i le move le la a whai e Samoa. Pe kuu whakasi. O ngā avaku ai la i le a.
1: Fia au o la saka kala aku i a Samoa.
0: E kasi ala au a Samoa.
1: I
0: le mwhainga lua.
1: I le mwhailanga lua ngi au e o i mei ala ka pi world.
0: Ia, e kasi ala au. A fo e lai whakarikari mai o. Kaunga whai se. Kufakasinga a kufakasi fai fili ela ia le la kopotnga ia ma ba kulo manguele i ele i yo nga kapungile wala fa kalikari mai le si awe lai fia in lai la loi fo samo.
1: Se fia
0: awal
1: Pacifica
0: indeed. Ine fai awal Pacifica e fai i kawanga fai e ka alo ya ngu fai e ngai lo ai la ia le po ai le top. Pe a fai ai lua se fulu au e manga o mia. Ah, o le World Cup. Ia, o le top 24 ilanga. A fai e kolu se fulu ia o le top 30. Ya al melanga lenga finga voi kuila e pailanga ia finga ya pelkangia kelela la valle la ko awe kasi ai ku mai leisi avango e kodura e mowela ko ku mai e avako ngi au isia ku ya wa ola ko ia o Engelangi, Skokilangi, Aelangi, ia ma Wales. Ku se fala ko chance e maua. E ma loa i le ipu. Ia e kasi uma au uma.
1: Ia de vi kau fela nga me kau vayan kati le aua.
0: Ia mea nga, lea nga, mea nga, lewang fina ua ia kuli apai o le vayanga ia. Ya uke loa la mua wa leo ala kungeia le sui leo o kuila epa le ilo nga mula ulu ya uke le ilo la ya nga mula ulu pe o kumawa ya ia ile le mangaku leo kuila epa e kawanga kasia a kuuri ile kodu wa vangole mo isi ya kungu
1: ya yeah,
0: ya mela nga le kupu. Le lai wo fa le kongo ye la lau fari. Wa fo lai fo ma nga lo fari ise associé. E ma fa yo nga ko ngia la ko fa le le o fe o ai. Ye ba e le fa pe nga kasi se me fa ye ka lo. Wo fa fo ka lo nga se vai. Fa ka lo nga i ngu u ku. Yo ye lo fari. Kaulanga ye kaulanga kong ye ele yungia ia la fari e o ia ya
1: pero kaini nge o mawang kupe la ulo fari
0: o kere ilo ya pe o mawang i kupe a ya wa ya wakaunga mawang kupe o la uo profesa ia la fari a kakere ilo la pe po uo profesa ia ya aula isa mo pele.
1: They can't be on toy. They have a pele, this gala.
0: Yo longo ingala. E kawalang kokong inga alo fadi. Ayo pia ka maiki ka alo. Ya o isi wa i ke hoi wo soi fo sesi ka maiki fai mai a. Ia le aila ele mai maulo umalo siu ke alo ifu ka alo aile mousa ukupe. Kisah pe mau le sepuluh kali ini kalung, ile ba ayaku la le olai ya il kupi ale asos la kapi,
1: Ole yungi lea ale kala mo aya.
0: Yo.
1: Wo ise liki o samo.
0: La vo ka alu samo liki. Ya bole ba ngo ku ya ka kai ngai Australia. Faile ka lo ngo bole ba nga nga ngai nga ka alu liki ya umalo le yungi so maliki. On me la la wo ya ya ai mangola yo ole liki. Ka nga ka wa ole liki vale le kele kupe ye ka lo ka me kinge ai ele o ma fayo nga la ko ngia ya ah la po ye ka fa kat kali mai ya au liki la isa mo pe avaku se so soangi vale le ya ale aso si le ngi ma lo si le ngi ya wa lo bo ol kai Lawa pa ie isi kamiki kamaka alole milionga kala ya male ya o kile ya kupele ka aloia kamiki liki ngai ngai lo o kupela ka aloia ya kama yungi I au kekelele ya ya le o plex ma spring box mangsa mo yo Kaunga yengi kupe vai e kokongi ka aloia ya kamanga. Ya ele o.
1: Yeah. Hopefully it comes to a better ending.
0: Yeah, or menga ne o ne la wa fia I ma malau farida. Or mela la la fai ngay. O inga la alu ala lau fari, bo esel lau fari ale. Ale lakapi samo ai ise foile le ia longoi la awala ia la fari yesu e ia ia isu ele asosi fale le e mawai kupe kokong ia la ko fale le ia ngole a luinga la ole vae nga ele ise kupe kokong ia e kong ia la fari ia longoi nga ele ingi la fari o ia manku oi Oi le rugby le IRP. Mm-hmm. We rugby lai oi perkangia. Mm-hmm. O ele leile la kapi asamoa. Peanga fa pe e kele le lango lango a kanga ka samoa. Ile la kapi I ole samoa.
1: Meaning what?
0: Meaning ele aise a o nga fai ka longa le ale au ale mang al pa aku le au sa mo ka alu le pia pak ele isa la ko kupe ke le lope fiese kupe mo ba ke ba ia kwa ole ko ke le ka ka e mo un mar ke lo ngo la ye o ele ngis na o ale me ka ngo fie ye ticket e ke ba ia ku ia I ka ka la ngo fo mai o le si ku ole stadium Ao in stadium mia ya ele fie kongia se ese isi se kupe kaum kae alu ai lungo le stadium fa alele ya wa ya a fufuola ya esa mom kongam a ma fiki ele le ye e o ka ka le e makamaka ao sa mom konga ya Kailo yai if you me kau mo fai unga ka kai o maka maka la ka piele se banga e o ku ya au fai e mai fafu mo ku le ka alo le pia pak a ele se ele se fai fa ko anga e mai mau long kai me alo e en o fungo foi nga maka maka ala nga o ye le seri la nga mak mak ah e si di ai la le alo ye nga fungo fo ma moi o kala nga la nga mak manga e la mai le nga o ide nga ilo le sawi I le apia pak maka maka I ka ilo yai ngay kai mi Oa, kele ka vale samo. Mo oi ai ngai kuo wo feo ai ka vale. ka fa pe ala ika ai a fa ka longa fa ai e la ka pi fa pe ai e makwa fa kumulia ia le pia pa ka o ba ko le ale meur ka vale le la u ko e a inga
1: ai e la ga ku li ti di ia le ka longa
0: li
1: Oye,
0: le hice. Ele live inga. Wala nga lai lo el malo, a live yo longo inga le hice si ela.
1: Yo ele do la pola le si ko inga awala. Wa o ka longa fa aye. Mo se fa te fa ka ka inga. E se longa e fa ya fiafi. Ah. Ya ka longa.
0: O fi. Ya
1: ko.
0: Yeah, I'm going to go to the house. Fai ai. Ah, va kula kupe la IRP. Ya, ole kupe. Ya, va ku a fai e lua milionga pe kolu milionga le kupe le va. Mai le va ku ka is ka lima milionga ya. Va kula va pe nga va kula ia le ave. E kufa kufa. I oi sa moi. I ku ufa ai ku lae. Mela ya ya onga wa onga nganga nganga faifa penga e kuila e palmele ole kolisi lava ole ikumaloa ya ile kolisi ya e faile malai e fai ya ile malo le malai la kapi na kolisi ya ele kaudia ia a onga fa ele kulanga dua ya yo la la wo isa wa koi ki kia kofuia koi fi kia kofuia ia iku maloma ma kolisi nga ma malai ke ke lefo ia o malai
2: ae e fa onga la nga malai
0: e fa onga fa ia ia ia ka longa lakapi
2: a ho oa ia
0: Yeah, ya faala e amaka I ya onga.
2: Oh.
0: Ya. Yeah. La wa mo ma ku ko fo ngai ka maki ya le kongol korisi de. Ah.
2: Yeah.
0: Ya. Yeah. La vo wa fa ya la ko competition ai o ai sabai.
2: Mm.
0: Fa fa kai kai nga fa yo o fa le arupo. Ya yeah, lo mo inga ye fo de au fa le arupo. Ya ile au nge yafu. Ia ile awa fal lima wa umanga e kaua nga
2: o nga ole fa ngal malai fa ila ka kalo nga
0: fa ngal malai fa ila kalo
2: o nga fa ile leso e mai ai scout e o va nga le scout e eso e mai ai players e fa ile au gele ya
0: scout
2: The scouts, kaka ye oe.
0: Su e maia kamaka alo. Ia. E fai ya a onga, ah. A mai ngō kama ngā, ia ngā kōwha kasira ia le ma lā kōwhoi. Ia mai ngō leisi korisi le, e au wha kasira lā kōw. Ah, ngā kōwha kasira ngō kama ngā, ia ngā ora ia le whaia kā lō ngā. A mea ngā oi kūmaro. Ia ngā pikiro lā kō au, ah. Pikiro le au inga a fai ala o fale arupola e piki umale au inga i dei kunga kaunga pikiro au e o i foile le ka alo
2: ilalo le fleka as fale alo
0: iyo ilalo le fleka le kuma alo le po le ale ka unga ka uai a vaisingango po le ka uai vaisingango wa ole ka unga ka uai pe a fai paloka E ka wo langa ka wo ila be fa penga yo le vaisi ngango le. Yo fa ido la ko au ye ka alo le male au ale ku kange.
2: Mm.
0: E la be isa foku ma isi e ngu ngai kalangi nga. Ya. E fa penga. Ai ole me la fa ya ko. Ul kupele abaku la ayalpi ele kai kai lava fa alele pe abaku o e akinga e aia
2: pier kalonga
0: kalonga ele kai kai kusa ma oi engelangi wala ngai kele population ah kele foi kamaki ya ai fu fu la ya engelangi ma le old blacks po engelangi ma ayalangi ma skokilangi e kai e over kai se fulu milionga ia kupe lae lae ai ka lafu ai ile
2: IRB
0: il IRB pol World Rugby e over se fulu milionga le kupe nga ai e ala fo ila nga nga fai ngo fiele ko kongi nga e la ko pe a fai la ka le kamisanga vale le ale ale Six Nation ah a fai kamisanga Six Nation ol makwa kumbu ola ko stadium e lem fai e uma ticket nga fa ka we ka ka e fai ka lo ya makwa la ol pe ko wala ko ka lo nga e ka alo i la ko malai il ka sanga
2: oh
0: e fu a kula ya ol makwa ke le la ko kupe la ko e ni e mo nga ini umi fo yala pole al fai mai e oval se fulu milionga ia paungi le mela e kalaf ele umi a le pe kasi lua ia kau sanga ai umale la e kalaf
2: ngol support le yo supporter
0: yo
2: akanga
0: balang fo e kekele ia population o ah ya ka ko samo ya ini che ibanga nga waku se au de leia i samo ah
2: yeah
0: a waku se au de leia i samo yem fuka ai lo ne wo mokau feo lo lo i fo ku lunga le fa yo kaka e o ko makamak
2: i o le malai le ah ya
0: nga ya ya
2: ala ko va kun ka ko kalangwa ngai le sepes
0: yeah.

0: Yeah, well, River of Babylon. Or again, on the Pesedia, River of Babylon. On the Pesedia, they got all the River of Babylon. On the Vaile, the
1: Papania.
0: On the Vaile, Cafe Congo, Kuai. Il o papelonia a ye mangua ya enga le lua vai nga e filosofia nga ole ufirate ia male takirisi a takirisi male my ufret nga kafe kunga e lua kafe le si le ku mai sai. Ah, il est east, I café le si, il est west, il est cool west, I couaïa, papelonia il est.
1: Non,
0: à con. A café à couleur, vaïna et loi. O a couleur, il y a l'air. Café à rue cocon ou yo, a faille a faille a nepkan, yes, y a le pav, allez pour le holo, pisse holo. Ya, inga ia malu pui pui ai le ngu dea o papelungia le na fau e nek kangesa. Unga ole o vai e lua. O akuala ia le o nga i akulos fiso koe fiso ka i vai e lua.
1: Ah.
0: Kusa koe lima se furu maila nga i le. A nga ile sami. Ai fiso ka ilo nga alu ai lo kasi la la bai. I oi.
1: Le alu sam.
0: Ole alu nga la nga ole o nga la ile ile vale le lima sfulu maila lea. Ale ala sa wet kala il kuspa ia o nga kongua. O nga kongua sa yaile. Sa yaile le ngofoanga le o ekenga.
1: Ah.
0: O inga kongwa nga e lai saul kuspa ia. Sa yaile ngofoanga o ekenga inga ai. Le mafua mai yaile ya akamu ma eva.
1: Ah.
0: Mafua mai la inga ai. Inga ua soka iloa ya vai e lua. Alua iloa ika di sami S Kasiale vai S one river. A o ina kongwa la I le ele nga. Nga nga sa yeia. Ye e kenga nga sa ye sa moyo. So sko inga la au ese yo lai nga.
1: Ai
0: au o mai foi la la vai ke mi nge yo la fai fika wa inga inga. Ya o inga kongwa le bele. Le fasa sa e Persia. Mangua le fasa sa e Persia nga le ka u nga ole Strait of Hormuz. Ya nga kongwa le me nga kasi mai e le vai e sa.
1: Le vai nga.
0: Ya nga e ka u nga e ka u e o nga e pi o e ke mai ai e pi o nga nga mai sa u ale. Le sau ale le afo le kofa fa o men sau mai o le me nga ye le sami inki a Indian Ocean sau lo kokong ya ke a lo le golf a le me nga ka o le golf of o men wa o men le ngu le pi ko i le sami sau lo le va kokong sau sa va kokong o mai lo i nga le me le ya ya pi oloa ka ungala nga nga ka ua inga ni menga ole Strait of Hormuz nga la ni menga le eoi ale au Persia ku uai pomu fa au pepe lunga fa alele oku ia vaa fa ea oku ea maliswa oku ea oku ma makaia ia pomu nga ma papa iyo. Ye ke alola inga ile Strait of Hormuz Ia o ngā oko e rōra, ia kauro I o me o lo iai, mea ngā e kau o Persia, the Persia Gulf. Ngā la e laku ngaka mai ai iale sami.
1: Ah.
0: Yo.
1: Oh, okay.
0: Mea ngā e kau ai ngā, o Persian Gulf, ngā I kukongua I ngā me e ngaka mai iale sami. I sau rōra iale I le pi o ngā kongua lea. Ngā e kau o le Strait of Hormuz. Ia ngā kurola I la kaungu ua ku I le Indian Ocean. Ngā e ia ia le Gulf ngā ka o le Gulf of Oman. Ua Oman le ngu ngā e piko I fafu. Ia ngā la o mela ngā le kupo I ngai al mela le vesi le au maingo le o le sua au mai fafu I ngā I Persia. Awa o le sua au rea, le au mai I Persia. O le sua au whare le ka o le crude oil. A ka o le crude oil. O lo inga o le oil whare le ele I wha mama inga. O le oil la nga ka o le crude oil. Kusa o mo mewha I o. Kusa e eli mai lunga e. E eri mai runga e mea whai o aka ingoa ka unga mo au viri whai e viri lalo ma au mai ai runga le e au mai lai runga kai pei ole mea whai le
1: ole ole su ele pe ole sua au ma le
0: e au mai runga le sua au o lai poko poko I whai le pei a ole mea whai le ole clay kai pei a clay whai le lai susu alai e mai mai lalo la su fale le click sau fo ila lunga le suau e pe yo se fa penga pe yo le clay fale le la su le o le ngonge e fi filoi mal na mai lola yo le o menga o le crut le o ka ula le crut le menga la e mai popokoi fale
1: crut o ye
0: ula lungo va fa kumbo ye le ukal va alu le va ye alu e ame kele ala o Amerika mangu kele I e leile la ko fa mai ngole ole soa ya mela kele nga ave o Amerika ya e mafai fo nga fai pel kangia mafai isi ku ole e abela ya nga ba ko lola ya la ko fa mama lo la ko umalola ia le ya ave se la ko le pensingi a veces la como mo suau o fa yeisi ko inga suau ese a veces la cou le mel quiso a veces la cou yeisi ko inga o yo vale le fa yei me ai yo e fa mai la ni mele ka o le crut o yo na o ida persia E mau ai nā ni mele ka o le crude oil.
1: Ngā o I ngā I a Persia?
0: Ngā I Persia, ngā I kele inga kurikuri e le vāenga I a mai e le crude.
1: Le desas ngā I e lalo le oil.
0: Io. Mela ngā I e polea le whai mai e mau o le oil li fea. Ai e o mai a e kurikuri I le mele.
1: Oh.
0: I Persia. Awa le crude oil ngai ngai mawai ngai e li fo wa la ngai o isi ngu e mawai le swau e sau la le swau ngai ya ngu nga ya e sau o le pala pala la e sau ai o le crude la o le oil la e sau I e sau la lo e nga o le ngong ya e fai ngofienga nga be ese le ngong ngai lo le sua u vore la mo ma il mela e il palpala e fiu e ka mo fai fa ma e sel palpala a le sua u e fai mo fie nga fa ma ya lo ingala a o ila la ka o koi la ka u langa a ka ku skapes e
1: ya
0: Yeah. Singa malolonga ya usil fa fonga.

0: really happy to be here.
1: Yeah. Na. Ole fa le wale si fa sa lau lava le nei ole fa e pi I was furu valu ma le tasi fa mo I lau la au fa longo longo ole a ua ki kiro haku ua pa ua I la lole alu ole tau I nei so ole pe a ma le lua se fulu kolu kikeli
2: Now?
1: Yeah, falong rongo aku ke falong rongo aku ai I le malu luo fafo ya pe nga luos fulu lu ful kod ya po ya yo ya ai ole bele wo kirkiro ngi ah I fone mea leo. Ole. E kikilea, ia le mea leo le, e kupu mai I le mea le lakapi Samo. Ole I roa e laufari. O ese ala ia laufari ia e oi le lakapi Samo. Ese fo le laufari e oi le si vaenga. Ah. Menga melanga lela wa ya ala kau kupo inge se feke nga inga I po ole a kongule le kula fongo lela la nga I ya pe la ku fa nga inga ya le kusi kula fongo ole ale tau sanga la tamai ya wa kele ai wa ke mi la kele a ko ki ka kau sanga umma male Mali kusi lau fari fo. Awa ole kausanga ama sui li paule ole ka longa ole kelle yo kula fongo ka sui. Mikia kausanga umma lava e sui yo. Sui ka longa ya kula fongo. Menga. Manga ya pe nga fa pe. A sui le kula fongo sui inga kua yala ia le pe a mase.
2: Nain kausanga
1: e? Yo, kolu, fa, lima kausanga e. Al mele o le kausanga ama sui le si, siya kama I mea, nga si kama I mea, ia sui.
2: Pela sui inga ia, o sui inga la ia ka alonga. Ya, ole ka alonga le ale. Yung, fene sa waili kele o lako a... O kula fongo ye fai.
1: A manga ole vanga ye ingei. A emese lava o aua e ma sangi nga fai esu inga o kula fongo. Ole vanga ye yeile o Plex, o Australia.
2: E Wallaby.
1: O Afrika. Ingei le ku ngei sauke. Ha. Ia ma au... Le
2: ku maku.
1: Le avo ile le Six Nation. Kusa ole Six Nation ia ma aue e fa ngei. Ia ko ia ia Argentina la ko ia ili kaikai a fai mai e la ko si swing. Ai pe ia o Blacks, o le Wallaby ma le ma o ile.
2: Six Nation.
1: Le ai le.
2: Afrika.
1: Afrika. Yo. A umarola wa baku pole a kongu le kulango le kula fongo po se kula fongo
2: you mean ni le awole a le springbok yo afedik okay
1: a bakula kula fongo e manga o suise me ya nga avela yele o ongi fa ma ongi nga fa lele le me la ala inga sui
2: sui
1: ole a le kulanga kongu a ole rak po le mol Ia po le line out, po le skalamu. E faya nga ili suinga lea. E avelo la ia le kilo e ili vayanga lai o le Six Nation. Ia, a failo la e pasi ia. Ia on faasau lo la ia le ili. Wa e fainga ka onga faasala lau ia kungu umo lo loka alu el kalong. Ya, efai kalong mga unga travel fa penga ya wavele ah. Ni me ya wo umu computer. Ya efai al computer kim kiroku ya olal me le efai mai fa sa. Ya la la bo wavele kimi ngi a wasola. Ya efai kai. Ya nga nga umba wo pasia ngi. Ya fai wo iyo umba ya el banga ya nga averola yo ile le no ventel. Oile, yo, up nove, kilo kilo, ya la kope, ya la nga fai mai e fai, onga, lua mea, o mo injuries e maua mai ai, kawa inga sui, ya alele nga, ole mei kokongo ole ka longa, inga ia ma ngai ele maka maka ngaka, kaka makamak ye kalunga a ya alu fo ya kalunga ya flow awangi ya mele le wing wa ave fo le suyo kula fongo mamewa wo poloka il kalunga
0: ni
1: mo kele nga
0: wale flow le alu kalunga
1: yo wale flow kai pe oaso
0: la wa mo mo mi fele le oaso ye saka makamaka kai kalonga ya mi sele o black ma kalonga akamaka ma ya so ya e han wa kalonga se sa i did find el ka kai nin gei ko ki ki ami u ke i did find mi ke i did find
1: al me ra nga wa fa ye fo ira ka wa nga le sia wori la fori
0: e
1: pa ye fo ila ka ka nga po ai ka ka
0: e ke le nga blow
1: e ke le nga na ka ngo so o le le
0: fight
1: yo
0: ah wa so ye a ga i dia fa i dia lu ka lo nga nga lu ya lu ya
1: yo a do e ka lo ko wa ka ba ye o ka lo
0: bo kam fu su fa le le le li so ka po lo ka so ka ofiso
1: ya
0: ole manga ya pale saka makamaka le ile kalo ngobole ese flow
1: ya
0: wakaluanga professional yel kalo ngawa wakene foi ngai suinga ngawa ye
1: ya ole simele uka mai o fale fi fi foi um kwa fei kai ya sainga
0: ile aleku
1: ai mai ole a fia vo o Taiwan i momo o a fo ile le o fainga a nei o pe a faia me vai o angu o al pacifica faia la ko me vai ceremony e vai when if fi ai sanga ile le au ai o Taiwan i mea al Pacifica ele

0: at a Palau summit. O le fongo fa ale le lenga fa.
1: O le fongo.
0: Fongo lenga fa I o I Palau lenga o aku ia ia. Ia aku ngu umo le Pacific.
1: Kai kai o.
0: Le la o koi ma. Ma ma Albanese ma ma kama le New Zealand.
1: Mm.
0: Miss le prime minister New Zealand le.
1: Hey.
0: Ale lang ale awai la audi. Ah. Mai la audi. Lang o la kuri ai ale ele ele miss ka kupe. Ale albei la audi lang ale faile. La foi lingole, ole mere sa fai.
1: Ole teuvila.
0: Yo, alanga la wiling of fo.
1: Sina something.
0: Sina. Sina.
1: Mesina.
0: Mesina, ya nga. Mesina. Mesina nga la ua sui yai. Ya. Kale yola, kale yola yaika. Pe, o ngaile leiling o mesina pe. Pe, o lele, o. Ele lei foi te wila. Ya wa ya pe ya o sei ngo ngai ngo edu. Ele lei uma.
1: Ya you know.
0: Ele lei uma le te wila ma le mesina.
1: Pe ese foi la ngongo kanka ininga. Pe ese le fa le wingo le mesina.
0: Ya. Mesina,
1: ah. Mesina e fasingo.
0: Aka ule sinai yasolai I yasamoa. Aka ule sina e keile ngafa ingoa ya. Ia. Ia fa ngau kenge ya. Aka ngaka I laaso. Keile ngafa ingoa ya sina.
1: Isa.
0: Awa alaka ka ule sina. A kaule sina o rongo inga e pae pae. Ah. Kai pe o le ulu singa, singa a fa'ale. Sina. Kele a e faa ngau o kangaka sa faa ingo le aso e kaule sina. Pae pae.
1: A faa pela e le pae pae. La la le singo e faa ingoa.
0: Rongo inga e faa ingoa e singi singo faa inga. Ole si la ka ka vale le e fa nga wi fo e le pai pai ah ya wa e a fa nga ba ya le pepe fa le pa e fa nga ba kil kilo ko pai pai ah ni fa ngo lo le ir ol sina a fa nga wi fo e le pai pai vale le ah. Yo lo voy a.
1: Ne. Ore, wale singa agua.
0: Yo wala nga pau, kale pau ale me fai go el bango le singa. Ah. Ya. No le me vale lo ngongo singa, le ngongo singa. Ah. Mo ko ngale sa we foi le ngol ke ngene. Ah, ele ngongo singa le. Lengol kenge le ne sang ngo fom ba le mangir songi le nga sang mai oi Europa
1: le kenge sa vai
0: yo ya kai pela nga ku se e ka wala ko yo ngong sing
1: ya te ma tu fo yo le mesing a sa mo la kokonga
0: yo
1: le ye konga ye sai le me singa nga samo kai pe ala ka ke ki o wa yo kar kongu le me nga me singa samo me nga le ye sai nga samo pa pa
0: yo ni ba me nga nga sa fa ye me nga nga ka o me singa ya le wa umbale
1: pe le ma nga ya la ya a fa ile si se vei vele le ka wa koi pe ma nga ia le me sina e fai ngoa e le me pe koi foi pe kua e ke wila
0: ke wila
1: ia wai man kua kai pe

0: faalinga o mea o faakoanga.
1: Yeah. Ai avu nile.
0: O fua o faakoanga. Ene ole a angonga ole ke uwila.
1: Ole ke uwila, o kene iloa e. O kene lope ole ke ole ofisa o faakoanga lenga faiala ko mea yasola. Ele I fai ele vai ke mikongu le. Ele al vai ke mira kusa al vai ke mira nga fai e ia le mea nga ofisa fako anga kusa o.
0: Ole ale. Ele ole. Ele al kai mene ngei wa. Kai pei ol fōringa ol kai minenge e fua mai e fua wakoanga. E misi ol kai minenge e longa winga o maki po a pelina.
1: Kusa ole kai mikongu nge il maa singal nge. Maa singal nge ole wet sise. Ol maa singa foi nge e koko a ia.
0: O e koko a ia longa winga la.
1: Ia e fakula.
0: O before the independence then.
1: Yeah.
0: Me, apelida me.
1: Yeah, mole vai ke minga. Ale ala wa umangi de. Ne palo kale ka fai. Ne ka fai la swalele. Fa pe o nga fing fai e. Ale ka o lo nge yo la swalele.
0: Palo kala nga a
1: oi le kumalo le ye ma ko. Vai bonga ngumel kot.
0: Oh.
1: Ya ma fale ali difo fai uma ya las fale.
0: Ma wa mai langi ngi ungo nga pa lo ka pene.
1: Ya pe ya. Pe ya nga e ba lo le sui ole fasti ya ma ko. Ya ai. Kere lo pe. Kere ilo la, kere ilo lea pea o kero inga. Pe malo e fo ile fasti o I fale alil. Kere ilo inga le imau ki ngon leila o fale alili a o I a makou. Vai maunga I ngumel koru e le malo le sui il fast. Ya. E fai maile se di. Fai maile kala le skaka. Ya. Ole e fai mai sa fai ale el fai nga palok I oi mangyang o ola il fale ole e fa kasa mal fale ale mekis sa fai ai ya nga umala ia le ai ke ingoa Ola ele sa ol kalang hoi mel kama e ke u hoi mai mel ale vai ngop mai ya. Wa kula ele ole fai nga pa loka bode fai ala I oi le e fa kasa. A bo fai kasi mai I le mekis. A le mekis ila. Ya ola e yo po kang se kangaka e kau I aile le baenga le something like that or kangaka le nga oso pa loka le nga malo o le fast e a fo ye e sau mai I le songa pi kanga I le ainga le fai aile la ko fale sa fai il pa loka Ya. Ya ek foko ai lo fo il kala sa opa pe asa uje. Ah.
0: Ningu spepa.
1: Pam kala nga mala nga. Ole ole o vanga fast umale inge. O yo le vanga HRPP umale inge. Oh. Leo mai la ko mala nga inge ala fai palo kai o.
0: Oh.
1: Ya.
0: Leo.
1: Ole Oke, okay. E ile mele wo uloi I ile. I parking e lua. O le fast I amale HRPP.
0: Yeah.
1: Ya wala ya wa ya malo kai kongwa. O le vaenga I o le fast. O kele o kam o kele o le vaenga I o le fast le yai. Le o vaenga kupuranga al fast ku so ko kelo ka meki le ko kon le ko ku mai le I le ai kon ole fainga pa lo ka ia ku so ka meki fai e ole un kupuranga le le ai la au ka meki ia ka mai fo ia onga le ka meki uma ke lo inga ia onga uma mai I le sencho le lango lango ingo ya la audi a kiru kiru la ia ia ai pe yor fanga wa la u alik ya ol kamale o la kali o pi lang wai e kamale o ming lang wai a e imal ko kene o kamaki fai e fanga wa al vaenga ia fai pisingis le yai umai ko kongol
0: el fast
1: ol fast
0: wa ka ka fa nga yai le su ingai awa pe ya le kala fa le le wa o mo voya so ole kupulang ol va nga le sa yai le le fa pe kan ko ali mal la ko ka ku a ai ole o langa male kaimile ka ke sava vani ai mo ke le suinga mo ko ke le ya ko pulanga ya ta over 40 is going up to 60 la fe alele e maganga e fe ai e o ko kongo o me ye porque ki ai ya le fa ke ken o isi ala la fanga po ku malo ngo fa peo la ku ma ya le la le ka ka fa le le ya manga ku the up and coming le ya I ku pula
1: le ku pula nga fa ya ele u
0: yo ele e ka ka o nga kilo e mo
1: ya lu ka ko ma le kai mi
0: ya e ka ka o nga kilo o le kai mi ya ma o nga ma me e o mai kam ke le ngo fo pe ile kulanga la yai ole suinga ole olanga ole suinga kupulanga male suinga o ngatu wenga fai o kupulanga le wala ko fai e ka ka fai lai ingai ka nga ka fai e mo ya la mo ka levan ka kuare ile malo ya ako avangoa
1: ya nga
0: ko avangoa pe ya I kupulanga ele ai se se ngo fo ngo fo alwa ku ala ku a se longa e ke ngo se furu fixe furu nga em vaile abon menga le ka we e la ka fio fia ya la nga ka ka ai le ku wa va ngoi e si e ya wa pe ya nga e ka wa ka me ki nga le up and coming le e ka me ki ya ka ka fa business ka me ki ya o ai
1: yo la faila ko business si
0: ya
1: ele ka ke ngal pawal me ka ke lo fai o ngai kama ie po ngai ko inga ie le la ke la ngo la ngo inga ia ie ku la ep o ke ka ke musu e a wonge I mention inga le ngo ia ka wonga mention wala ngai o ka wonga kau nga ngofola kau e fai se sui nga fau.
0: Iyo e.
1: O mole isi fai nga pāloka. Iyo e. Fai se sui nga fau fa alele a wifo kamaiki.
0: Wifo kamaiki.
1: E le lei o lako ma malama me lei fo I. A kongo se me fa pe nga e kalangoa. Fai se kalangoa nga ale. A kai o le malo le ye ngeima.
0: Malay opposition.
1: Vai ngau mai la ikia. Yeah. Aba la ko ia la la fresh ia la ko.
0: Io.
1: Long le main fa le ni.
0: Mai sera kai foi la ko. Mama lo fa ai fa fo.
1: Io.
0: O le komai la ia la ko, komai fo le fa fo. E ma fai la la ko, ngo fai te la ko ia. Ya poangi I me fai e ma fai fai la ko o nga ye sa ili ma lo isi ya kungu ya ai a wa ye la le ka ke lo fai fai la I ko pula ka nga I ka mai o nga or ku la fo le le le sa mo se no ke makai wa ka nga ye le su ko fo I ku ko ke pa ku Awa lele I fofa penga makai I mwhainga o.
1: Yeah.
0: Ole ola ole mele woi ei, we don't want to sit at the back. E kauke musu, kauke ngofa ma folo folo mai a I kua.
1: Ai, umai a kamaikisa vali luma. Awa
0: le ule anu, ele le olanga, kai mine ngei, it's too fast. Ia kai mine, ia lai sa wadi vali le mu mai a I kua.
1: Ole me vale le kake ka faya ko ika ka ke lo fa ila wori ia ila wori ia e apo ie ngai ko ingai e mangai kamba ie apo ie langulongo ia ia le bae nga fa upfaya le HRPP wa kakau nga sui Aunga sui, amaingi vaenga vai.
0: Amaingi koko fau, for to say, bring in new blood.
1: Awa, mele kake alofai. Ole kake vai ya. Mo fiangei kausanga o kai kai ya kangaka malisi. E ngao fia mea ka ka esele. Ia ala nga ele I ako fo isa nga.
0: Ele I ako isa nga term.
1: Ele I ako iyo. Ele I ako se setem o skenge ia ae. Ia alo nga yefo ka maa ole marisi nga vai kemi. O kuso marisi uma ia. Sa kaula e. La la e ma kwa I ma whanga ia la uri ma ko kelo la ulai ki ia nga la ko a o nga ma wakasi mai la e. La e ma mlama e o I whai di whēme e o whai e la ko I ngā ko whēma po la ia ma. Nga ma kalangoa la ko le a ngai luma.
0: Io e kalangoa whaele le.
1: Io.
0: E kalangoa today.
1: Ia.
0: Not yesterday.
1: Koe fai e la kou, o le a le a fai la, a fai se pāloko, a fai le kai pe o fai ngā pāloko ala iki ia, pe a fai e. Io, I ngā ola ia le, o la la kou me kaunga fai, I ngā ia maua I e la kou le sit, ah.
0: Yeah.
1: Ia, e ola kou fai. Mai le mamla molea, mal mamla molea, mamla molea, ia ngola ia le fai. Ia umoi fo, ia mawar ngā sit. Ia si vaenga ia. Ia fai wa uma. Wa uma le mamla mala wari ia. O ngā kā lo fai lo la ia lea. I ngai kama fai ele o ngi mālisi. Kama whai e mai a o ngā le mālo. Lea lau ke kau kua inga ia. Isi koi inga ngei la e kau muri la kofai mai. Lea yo kau kako wope sapotu koi inga lea la ngol. Koi inga lea la e alua ia sao a ia mea la e. Savali a ia ile mea sao.
0: Ako mo la e sao foi la koi o la koma fau fonga. Ai pawale pawala ka laka kilo valele yai o ka fangongo ai wa ka ka foi de koia inga le o nga malo no
1: yo wala o
0: ele fa piola at wa semana kai kai ka fa malanga termi kua you know back seat
1: yo
0: Ai a fo e ko ko ava ngoa I kangaka laiki.
1: Ia kaunga fai ne mele lai fai ele fast.
0: Ia oi.
1: Lai e lai e a maika maiki laiki leo. Ai a lai e kangaka maku.
0: La fo e kangaka maku.
1: Lai e kangaka maku ele fa pe leo a mangi ia. Ia vai a ya ale la koia. Yo. O ale Kere lo ya bisko ingo ale ya la kasil ba ale ala e alua yo ya bisko ingo fa ale le la ai ka ke lo fa el mela fa ko ka ke lo fa yo ngai ka ba ya a ya ole ole sui kai kai ole ole sangele ole lo ia mau lu nga le lo ia al kamale le sui kai kai inga el HRPP Ya, file aku siai ya risk kembali oli mungi, ya, oli mungi ya orang kakak sah askol sipi,
0: ya,
1: onga, aile kai kai mah fai ilonga
0: komai
1: lah ya, onga,
0: aile fai ngam move, ulang alai el kakak le sah fai mai duma, enganga waku file le ai, aile
1: Yel mega nga e fare ka ke alo foi o le wing alo kala o le mere ka ke alo foi ngo ka kangi ya ese ya unga sa o mai ai a o le ka mo fai ya e
0: fit in i le
1: ka ka i dia o le malis kuat
0: yo
1: ka o ia o le malis kuat mo ye mo kwa mo le le doctor male le a isi
0: failo
1: ai e kaui foro ilalo ingai mea vai me kokia vai e ma fai ai a nga le kupu langa e lau ki lo fai ya no nga la nga le
0: me nga e au ke le lo I el koi nga pala le me la e pa fa fa o yei Fuelo ngofo ngofo umie ingai le kai kai ai. Ka kau fo ia nga ia malam lama
1: ai ai longa kali
0: nai yo ela fo ia longa kali e kupulanga ele level 8 kamale o loud ye le se me ko avango ai wala va fo ia nga ia kau ku ele fa pe boy loud lo lang I longa kau ku ye le koinga ai a fo Ele fa pe o fa nga loinga I lang kau kua. Ai o times o le waka ko wa sui le kaimi. Ia me la nga kasi le me o le apolo kai ka mai ia kama. Ia le kupulanga le yenge. Ngo mengi o makai. Se longa ke makai ngam fai le nga ea lu kongo al pal mengi. Ia wanga kasi ale le sito le independence, ha? Ngal kasial sit.
1: Mene ay kene le independent la sa kum.
0: Ale ay ale sui ele ngal kasile sui ya. Le ay it's not independent. O le sui ya kanka wa fai le au fai palang. E kasial sit.
1: Ele ay ele ko ay ele menga.
0: Aya. Bo makai uma. You have to be a makai.
1: Yeah.
0: Oli me nga ka wa ka foi nga ko sui ko ki kilo yai
1: awa ho o ol me la wo yai ya ka ka samo wo wo le ko yai ni me nga va pe o palangi ma afkasi e yai lolo e lolo la ngo makai o el samo usala pe ke afkasi o el samo e fongo a o le ingo ningo makai ele fongo lo ingo fale ni a
0: ah
1: I pa o me e ye makai ya fongo a lo ingo makai
0: ya kasela nga me la polo kai ngi kambai ki o mengi o makai
1: al menga e fa pe ngo ko fa pe ai ma lo si se se asocia ale colisio samo
0: e no
1: ai o fa pe ai malo sin e la ko fai mai se si sesi paki falele pe ava pe wole mafainga ngo SMI ile HRPP wa ale si vanga nga kolisa mola e stikala ko ile le HRPP la fe mila ko kuila pa le ai mase mes sese kuila pa la avi ese fu yo ala ko spot a paula ngalme ah wale mafayainga o nga iluma
0: Walei se alu luma. They stuck. Mm. Omko stuck ya. They can't move forward.
1: Yeah.
0: Pealo kalangfaya. Wai lawi loa ya kuila epa everywhere. The whole world.
1: Yeah.
0: Lawi loa. Yanga nga duenga. Langa kaukua la kuu. Wai lawi loa. Kusa pele ko kongol pan menge ai alweli kaya manu loma I pan I porkiki. E loa kula e pa throughout the whole world.
1: Mola wilo la la I kula e. Ya. Ka kus pese le eu sil pa fonga.

0: Yeah, leo tu lai mai tato taimi wa sulima minute te ai le tu lai fai le dei fo va veo. Ia va pina lava ona fa so so hatu ia me ho inga tau ma fai mai e ava tu awa fo fa fa longo longo mai o nai tu inga ma nai on matua ia pe ke roe o wa kua kuri moe la o kenge le e alu alu ia o fai ko kasi e alu e le ma pro kalame ia
1: o e ke ula tani
0: ia ia ngala ia ai ia fo idea ta fai aku singa ai singa kala le ai le apoi i ka longa ia nga po le sa fai ka longa nga po le nga su e ai le semi final mo mo le no fai ang po a le vale o le rusta e a male male shark conela shark ia le la ke le loinga ke le va peri sa va pe a fai ka longa ia e e kau fao ale malo ale lo wa e koe e peia okei loa e ingisi ole aule ale rusta ole misi ka longa ngapo ele ole rusta le sa maasangi ya ia e faa se fulu ono ia le rusta ile e se fulu e ale shak ia olongo inga la ole rusta le ala apingi male mal taufini il vaya sola ale aula e malo el calongo le fa ngangi ya ale aula ngai e fitawi male au penri ya aula e malo mai calongo ngai lua ole vaya so fo ya
1: au ngai faino
0: au rola nga ole a kaloloi di champin. Ya leo ke kilo ngi i leo ke kilo ku i le i le a fo le ole ma singale nei o ma singole ngi o se tema ne sa fle sa du le ku unga fo ale le ole American Cup la American Cup lega ku unga fale le o meo va faila. Li tau sanga e afe iwa se lau valu se fulu tonu. Ia, ai, ole aso luo se fulu fiku la le o se tema. Io, ia. O inga kongwa, ole aso kongwa nga alu ole ku unga muni muri a ole faino. Ha. Ya mangkua foi. O se lau tolu se fulu lua tau sanga o uue o u mia e pe ngofo le ipu le o le le afo ili ngō le ipu e ia le ingo sa fa ingo ai le ipu le e koe mau aku foi se kaimi ai ai sa fa ingo ai la. Aole ai wa avele go for ole ipunge ya America i mo over le selau consul lo tau sanga o maule ipule ya America le ngala wa ka wa ya ole American Cup yo my gaming e ya wa ka wa ole American Cup kinga nga le o koe. Wa ese fo ia tunu ua lako winga ia le ipungi. Ia ae ua e kasi ale o le American Cup. Ia. Yeah. A le vaikemi la le kausanga la le afe iwa se lau walu kuru. Ia langa fai e le vaale o le Australia 2. Ia le meo fofongia i oi. I le mele sa fai ai ia le tu nga vaal ngai. Yo, le sa fai oi Amerika I ngai le mea ngā ka o le Long Island Airport. Ali.
1: Long yeah. Island.
0: Mm. I ngai. I New York. Ah. Mm. Yeah. Mai, o le a fai la o ku unga e. Pe ia fiku e ia ku unga. No. Yeah. Nga paul. Nga paul ku nga mua. Mua Amerika. Lua. Mua Amerika. Kodu. Mua Amerika. Yeah. Yeah, for ye. Ala kumale. Le. Kodu. Kodua ku unga o mua Amerika. Ko e kasi lo lal ku unga. E mua lo Amerika. Ia uma lo mal ku unga wai. Fiku la fa ku unga.
1: Ah.
0: A fa lo mua Amerika o longo inga
1: mua. Mua lo Amerika.
0: Amerika. Ia ala ku lo le fa. Mua lo ia. Ia ba a
1: Skali.
0: Ko e laku de Lima. Mua. E mua ala e o la ala mai e fai ia le a mio le kama leo e ine la kiki ngā o ia sa wa ia ia mea wa ai o o lalo le o le lalo le o le wa le mea wa ale le lai ei le mea ngā le ngā e ka ua le wae ngā o mea wa ai o ile ka ue ia mea ngā I lalo e mawhainga seu solo ai ia le ia le vaa pe a vaa pe ngā la ngā ngō fwaili lai kiki ngā ngā lua lo mā lo a Amerika ngō fwaili lai kiki ngā sa alu fwaila ngā lanchi fafo il mea sa fwaiku ngā va ngō fwaili al kama ma aila ngā lanchi Awea kul kama, felelei mai mang, lele mai le mang, me fai o, wala fo, golf.
1: Seagull.
0: Seagull, lele mai le seagull, lele mai le seagull, lele mai ama, fa kifa mai fo ilene fa apia. Ngo fo ale ole, ngo fo ale ole kama ma, fisi fa sila au. Fis it fasil out, give me a laugh, I don't. Yeah, I don't a pocket knife. Fis el fasil out. Yeah. A little come up, kilo, le lay, yale, lady, ile. Il fa kifa, my foil,
1: oleman.
0: Oleman. Yeah. Oh, foil, lady, ima. Fisil out, while you roll lying over my old po. Pissy, lord, come up, wale. Welcome by the Cup King. Fa makala mo yele mele manga o fai. Fa ka kai lai I le ku unga long ko. Ah.
1: Mm.
0: Ya. Ave lo le me o ale po. Ele mo mo le va nga fa ale le. Kam fai. Fai ya ya. Ave fa ka Ole ma ave fa kai kai fa den ye wo se nge la le ba wo se ngo fi e ba le ya ya ma man ko e lo ku nga yo umba la ku lo le ku nga ko a mu lo la america I in ko e kasi lo le ku nga ya la ku lo le ku nga ko e mu america a shongo fa la la Woyaile me kia woilo e le vaenga. Walaka laka le alu ole vaail ku unga longkot. Ifo lolo le vaenga koe faifa le leire ia le mea nga. Ole mea lea nga.
1: Oile le vaenga le Amerika po Australia.
0: Australia.
1: Oh.
0: Ma ola kou le challenge inga ia.
1: Ia Amerika.
0: Ya yeah, mangpola ko kasi ku ngale ko a muolo america I ya wo umma. Wale fa nga nga isi ku nga kot. Yo lol ba nga makwa ka le le. O le kama mai fai ya le le me nga amai. Le wo ka ko lo inga le se se nga le lol ba al me le. Le wo ya ai la nga nga le o le le. Fai ya le le ave ka ya. Yo lo la ku lo ku nga nga lo nga fa. Nga pa sau mà mong phải ra sinh cái mà ole mua ole vợ ole mẹ là ngao của popo ở America popo umai và ai yaku yêu la mày ala lole le mori la lole vợ lại phải ngả đuôi cái cái rồi ya lại phải về là mori nga cái này nga su su ở America ngõ ua phải lo cái cung nga phải lấy lấy yang nga luôn phá phải mày lo lấy em mất cái vải giặt quá em phải ngả đuôi ngả mày cả cái la lo lấy vải đấy lấy lo bỏ lấy lấy lấy bia lấy bỏ suy vô lấy vải đấy bỏ phải lấy vải nghe sau mà lấy cung nga luôn nga lima em mua la vải ya Australia ông em mua la vải Australia Kau pun ngambil budi. Aku film ngalir bangga susu epok leh alim ya. Eh orang kaya mifale deh umai le ku unga umai le baku. Sase si makwai. Pungi umai mau kapolengi me sase si ya security ya ku kuai. Awang ya sese kilo kilo lah. Almela nga faila kambang inga uwa. Umalal ko unga longa fiko. Ko unga muri nga. Wala o ka ikonu ngay la ko malo. Nga ko e kasila le o ko unga. Ya, nga la nga. O inga nga. Fuka a fa ilo ale me inga o umma le. O umma ko unga.
1: Ah. Se ia ile le ipua.
0: Ame, se ia Australia le ipua.
1: La la meng oi nga fa se investigation.
0: Ya ku sape fa li investigation le ise la ko mem fa wa la nga ele iliko.
1: Oh.
0: Ole mele mela nga ka ole. Oh. Ole wing something wing. Ole wing le ngo le me nga nga sa. Ao Oleri la lesa sa ia faya le lesa ia ka fisfisia le mele il facila o longa ingo o pen a lexen long fai o ia la nga ngofom ka ma fisfisi le mele ole wing sa ai O election o ingala nga faye le Toyota nga faye kampagi o Toyota le kavale o le van ai fa ingo o le election Toyota wa o le fa ai unga o le rilenga o yanga faye le yale mele o le
1: mele ngo fun fisikila
0: yo Yo, ole wing kill, ole kill, ah, ole kill, vale. I cut out ole wing, ole wing, ole,
1: yeah,
0: apa au ole mang. Mangula, mangula, yo, seagull, ah. Nga lang ang mawa ile, Euskadi, ole. Yeah, I show vala, voila, lauba, alibang. O, ole isi awari, ole au New Zealand. Naya kung wala ba? Yeah, kakala nga o lelile o ifo yo o pon. Nesa Ellen Pon,
1: Yeah.
0: Nesa manager ile ba?
1: Yeah.
0: Yeah, sa wale ho fo yang ye pising isi nga ba kay mi nga wo mo le.
1: Australia.
0: Le Australian too. Ya algo pising isi kamanga o ngumel kasi foi. ya ayat war vo ya ya ya pisingi si apon a ke vo e vo be vale apon wo mo wa inga ya
1: ya mo vole o va apon
0: ya
1: Say,
0: Leipu maya
1: Amerika. Amerika.
0: Yo. Mako se la ko sulu ka usanga o ya Amerika. Ko a vese maya le Australia tu mako mako kaila. Mako i le mela ya ngeile. I was in well mele le faye ka ile nga ile.
1: South Bank. Yeah.
0: Yo inga sa sama ko makmaka inga ini le TV di po ale papunga inga mako saya ya le papunga saya inga no mako inga ma mako ngo fungo foi ya makamaka il kunga fa ye la kunga mulmuri la le ya mela nga sau le le kala ile muspepa ama few America few ya ya spy America kaufia suele ya langa mkoa kwa malua ya la skula ki ya Australia saya mkoa sa se singe la kung ya
1: sa ba sa fai ngai au ki langile
0: yo I ba ke bilanga o mo mo New Zealand
1: le
0: Mau orang ini sila iya abeala iya leo.
1: Oh faya leo le American Cup.
0: Olah faya every 4 years.
1: Oh.
0: Aku dah lola po aila iya ingat le iya mau wa leo le wongi. Oh wa faya ke wa ya ku file le lugo le le. Ole lewo tula mai woto e lusuru mono minute o natale le tula e lima ya usilfa fonga

0: Ya, yeah, ole tayune ya otapena foi tato mi musika ale afi e tauni ala avatuia ya le history o le masina le nei o se tema mea sa tutupu ya so wa mavai le masina le nei o se tema e le aso mo mo se tema le tau sanga ya feiva se la uonos fruiva. Na faale au ngai nai le malo o Libyen ili tau sanga le na ai o umalava ilaro le taita inga a Colonel Gaddafi. Gaddafi. Olono winga ya ole vainga au po amia a Libya na lato fa ale au ngaina le ma lo sa tu lai mai na taimi ya ai tu lai mai ai lo le sunga ya Gaddafi ta ita ia ia le ya Libya ole ma sina fo ilia ole so mo mo fo yo oi fo yo o se tema lea pe tau te manatua ia le tangata fosu lea o Siampini lea o ai fwoi o Rocky Marciano. Mai le tausanga ea, ole na whanau le tausanga ea fe iwa se lau los futolo. Ia ai maliu le ea fe iwa se lau ons fuliva. Ia tasi le tangata sa ta whaalongo fwoi tanai. Tal noi fo I tangata matu tua ele ilana fosu a o Rocky Marciano
1: ma Joe Louis
0: ya
1: Joe Louis a tawi ma o Rocky Marciano ole faia inga nga faia inga lo Joe Louis ya Rocky Marciano li kaya lo Joe Louis Nga ngō Joe Louis, nga Siampini mai kasi iwa kōru fiku se I o mai lalo ele kasi iwa fā fiku e. Kusabe luas furu tausanga o Siampini a Joe Louis.
0: Fai. O le tangata leo ma Siano ngā fusu ma Joe Walcott?
1: Yo.
0: Ile Heavyweight.
1: Ya game nga la la kiki ya Marciano la kiki ya Marciano
0: o se te malufu tolu I tausanga ya fe I va se la uli malua fa mo e Marciano ya Joe
1: Walcott
0: ya ga ya eli kaya ile ya fe I va se la uli masulono Ini kai aile I te whitinga nga ia, ia Marciano.
1: Ia wala ngai, e nga o ia sa kula I mai ngā mai kai.
0: Ia ele I whapia na litaia o ki whalele, na maliu le whalele na pā. Nga. Ini tau sanga na awhei me sa lau o noiwa. Ole asolo na lua ole o se tema, Eso lo na lua o se tema ele tausanga tolu tasi PC. Fato ila loinga I ele taita ilia o ai foi o Augusta Caesar na fako ila loinga I a Mark Anthony.
1: Ngai le. I kaua ngā sa fai ngai. La fo ni ngolungu. Nu inga I elengi. Ia nga sa ko ilalo ai e. Sa ko ilalo e elela I kiki nga ia. Ia gamba leo.
0: Mark Anthony.
1: Awafo I o longo ko finge ngofo ma Mark Anthony.
0: Ia I. Ia o Costas.
1: Ia le inga.
0: Sisa.
1: Ia le sisa nga. Olungko finge engofo ma Mark Anthony.
2: Oh.
1: A shong fa labe. Walu Mark Anthony ngofo ya Cleopatra. Walu ngofo ngofo yo ai kupiko ya Cleopatra.
0: Yo. Ai kia yel.
1: Nga fa yela yelo le kawa nga le baenga. Ya. Nga laga. Nga lifo ai a Cleopatra. E fi so so angi ile lido o Mark Anthony ya. Ya ke ingolo ba ya ku ya Mark Anthony. Nga le ngo ngo ko o anga va ama.
0: O anga fa va.
1: Yo. Ya ngo ngo ko foi va ai fo ya. A Cleopatra la ko. Ya. Ko e ulo i ukale le kau mua le wa a Cleopatra ai alu yuka i a kubiko. A ki a ia ia e li le ma. Wa fo i lailo e Cleopatra. O le kua finga o le kai kai lai a loma lai sau mai o.
0: O sisa.
1: O longa kua finga le ngofo mareri le.
0: Mark Anthony.
1: Le wa laku ia ia a. Ya. E ngā la. Ngo ni liu lo ho ima va ale ri nga kuri lo ya i Cleopatra ah ya la kula ka u aku le ri yuka i a Cleopatra yo wo la wo wo ki a Cleopatra wo manga u ele nga kale i longa lima ah ai ko o nga kenge fa nga ru nga la ngo fu ngo fu fe ka ngisi ya la kulo ya le aise nga ka o vai e o so so la nga ya la kolo ya ya pule lo ngol yo ya nga la sa wai lo le o le di le o le sisa nga ya sa lo o Octavian ah
0: Augustus
1: ya o a Octavian lo nga ingo
0: ah
1: sa wai lo le i ko sa u o la ka ki ki a ku ya ya Cleopatra ma
0: ma ka tri
1: wo feo ki uma ya ole ngala kusala ole sisa mo mu ale a lomba
0: Augusta
1: ya kusala Augustus Augustus ma ole sisa o ye fo ole sisa mo mu a lomba le dire ala inga kele ya mefo i the history of Roma
0: ya
1: Roma Roma my giving I me ala uri i nga fa wai ele i leva nga uma ku nga oki ya Julius Caesar fa si oki ela au senga ya a u fo i mai fo i la nga o oi fo yo ole ol kengele o Cleopatra i ai kupiko
0: ah
1: wa e fasio ke le senga ke ya Julius Caesar ola ya ya Cleopatra oi i loma
0: ah
1: ai nga okilo ya o solo ela nga ba ai ko e fo i
0: ai kupiko
1: ya ai kupiko la ko ai kupiko alwi folo ya i maleri de
0: Mark Anthony.
1: Mark Anthony le mo fia fai ko lua ya ya na ko or ko finge o le sika kai au o lo mala e
0: la ngo fo
1: la e fa kali mai o le siku e fai la ko ftawi
0: o
1: ya mera nga a ba ya ko ya Cleopatra mo fa le kongure ya ba a yang va ama va a lerida ya di liulo malang va ko fo i yuk yang ala kulilo a ko lo lerida ya la ku leri e ka ngo ku leri le ya ro manga nga u le nga kale le limo skengyo ya al melang an ku
0: ya ole so limo o limo leono se tema ile tsa sanga ya feiva sa la fitsulua E toa se furutasi ia ia tangata ta alo fa tangata fa ita alo le Olympic. Mai le mai a Israel.
1: Yeah.
0: Na fasiotia ele ele paenga le le Black September faction.
1: Oh, yeah.
0: Le Palestina. Ah. Le la vai te Milana o tu la mai ko da Maya.
1: Yo.
0: Yeah, na polo e lo ya le sai sai ko da Maya.
1: Yo.
0: E oi.
1: Yo ya se va nga au e oi. So e un mai la ori.
0: Ya nga la ko fa
1: Black September. Ah. Yeah. Ngala nga nga umma umma le mission nga a Golden Maya. Ya. Umma lo foi mai a. Yo mo kuor nga. Ka ke lo wa ka ke lai sa mo a o lai ke fa long wa ka lai news fo ale le la lang ye sa wa le ngo le o Golden Maya.
0: Golden Maya, ya.
1: Ya. Nga. Ngala nga mo umma le ko ke lo ori fasioki isi. Ke or pe or ko ke le or or va nga Black September nga fasioki.
0: Mm.
1: Fasioki a e fika fika a isalae. O e a nga sao ya. Nga pa.
0: Ka pe o le o o ne mer nga le le an war nu a ya ya ya le ka wo le yo isalae lu ma a.
1: Ole Ole ole kabuane I oi isalaed.
0: Mm.
1: E afo ie. Ole e mafua mai le kauare isalaed. Ole o isalaed fai mai. O ele ele ia le maukeo mai e sue. O ele ele o uma onga au mai ele mako wakua.
0: The promised land.
1: A promised land. Yo, nga promise mai e ele mako akua. Mau keo mai I olo o yai ele ele ua uma o nga ia sa unyu ia mo mato.
0: Mo long kangak.
1: Yo. Ya. Ai. Ai emang ko wofia. Wofia afe mafe kausanga o. Kalunga nga o ese mai. Ha. Kalunga o nga o ese mai ma ele ele nga. Ya le e o mai ya ka o mai la ye ele ele wo umanga umanga sa ngi la ko ku mo la ko ila la e o maka ka avele ele moto nga la ye ele ele la ye ele ele ka fe le susu mal me mai umanga fai fa piko ele mako aku nga mako aku wa nga le ngongo foa makau mai me ai uma uma sa ngi uma ya me ya ka o ngo kukuri ya la spaio ya ve aku o ya o ka la ngongo fo o ni me le ya ele ele sa na fo la ina o sa ai ka nga ka la ngongo fo yo ha.
0: Ya. Oh. Ya ole asolima foi o e foi o se te mal ta usanga ya feiva se la ufitsu lima. E fa alua lava ona a ta assassinate ya. Ya foi a president Gerald Ford. Ya. Ai vai le ulo le ku fa les fa finge fa
1: I'm a finger.
0: Ile tau sanga e a feiva se lau iwa fitu na malia wele le tapo sapo le tamaita isa lea o Mother Teresa na malia wai nga kaukata le valus furu fitu o na tau sanga o lona soifua.
1: Ya. Yeah. Yeah, Mrs. Imia?
0: Yeah. Namanga.
1: Yo. Yeah. Ole ya ala ka kula le pesele. Fa uma kwai ka ko pro kala me. Ya wala ngai. Ya mole ne chaimi. Ya. Ole a. Fa uma kul ka ko pro kala me. Il pesele. Ya usi fa fong. Manu le va ver ole o kagisi mai o fi ai fo imango le va ver.